0: O chunu nach gach atardu.
1: Arabi wucha chekh wucha vihi ni mu chori garva mo marat hadala tashi de kalya la pai agus kalya di tikedin chogan marat ka rate ka rodi ni wo nadi da kormi khu pai